ka khwela mo sia ka solo we rola mo sia ho la o thela ha to thili wa yo ay motho ton le mela wa iro ten len ha iro thiling we ne ton le mela we ton titi mi wa we to ne dandia yo asante sana mama Sharifu Vitor Salim

Reya na konta ni rawe yo mkukumi hepiro yo nanara hepiro yo takala F is the filanova.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wira muroku takutheya ni muneta ninoni nompathani. Mamukumi!
4: Murokhala wira ninkela wakhela mushukhurwana akhaka wanivo. Kimphavela wetetele yonye mosa yorera wahiyo. Masumerikatunno, Franco nkhalisisapo yowatta.
5: Mwahawaxeni muhinape yani musi waitaputhanaha pa Franco. Anniphanyaneya, topu nthesisapo niyokhoya waphanya.
4: Itaputhanaha pa, wakhaleke wira no musivela.
5: Ayo mwapara. Iyo ya sokwe ya, masi sote posiva ni ukitimana, kinoro uo shutihano tokiha.
4: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
5: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
4: Nake, olelo kape ye muhusa itaputana hapa Franco.
6: Alima.
7: Ayo le la kereru si baba nkene.
6: Kino toto pelani. Mohana mkila kula saka orwa oya owe minu sahaba. Iko hasi nkene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
8: Mirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote liwa murima.

0: anopeta honi wakuta muteko onikela over yua wela kampanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina mwa piketi ndrenikuru nevala muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani onaihelana opu kama kuto kuto inir lampanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektricidad yo Mzambiki EDM, wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opa tiwa kaani manushu yawo nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na manushu wa mwiti hon, vanipanyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumi ha manushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vanikushirini haa, orimia rimia manushu yawo wohiyo to ovololi haa nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi ha mapotro a malushu. Nakalaka makatra anikwehere opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hene mapotro a malushu. Nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka okwehere mkalelo a malushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalelo kati, vatepesha okala ongo piho. Makata amalushu omor lavati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor lavati nakalaka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeriwene ni malushu. Bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. EDM ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Ma kwa masopipi, e hali sanyo.
4: Oh, Teresa. Meu kamkumi, ntonyu. Mkala wira kamurero teli wa mrimo lelo.
3: Ayo pipi, ni mahawanyu wo. Malelo wani u, to waluwesha, ni mafelu anyu.
4: Ahe, etiore rawiwa yeyo. Wasamusa anyu nasivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na muku wa rakafaranku pahi ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakalala. Masiko shuta ni pipi. Wira wani weraneo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwahika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kani ni ngweri ahu. Nini tuma ipiri kwa safaranku nakale hopa yowuma. Kusampumuko hamoso wakuta sumana.
4: Yeye yovakani vanu tiyowa cha Teresa. Eo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni kumi.
3: Eke kai pipi. Olelo kinro wape ya hopa yowuma yele mkishuti hanyu.
4: Wuna, nanelo munu pula mape iluaya.
3: Ayo. Otikilala pahe sepola. Alyo, ni ishuwari. Ni wari kela wakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapi he ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kina wota wela ni pole wowi si hinyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo pipi.
4: Tiye yo Teresa. Wasovano kosuwa la tuwo kekela haka oya otana olelo.
5: Ni rento kohiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
2: Waisa.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Maparaca!
5: Munkala wira muro kuta kutheya ni muneta nino nino patani. Pamukumi!
4: Rokhala wira ninkela wakhela muxukhurwana akhaka wanivo kimphavela wetetele yonye mosa yorera wahiyo masumerikatuno franco nkhalisisapo yowatta
5: mwaha waxiyani muhinape yani musi waitaaputhanaha pa franco anniphanyaneya toapu ntheesisapo niyokhoya waaphwanya
4: itaaputhanaha pa wakhaleke wira noomusivela
5: ayo mwaapara iyo ya sookhweya masi sote posiva ni okhitimana kinoorowa wooxuthihano thokiha
4: kihiwa sara kinoorowa mananiha
5: mukiroromele miyo mwaaparaka awa noorowa osiveliwa
4: nakhe olelo kape ye muhusa itaaputhanaha pa franco
6: Alima.
7: Ayo lela kereru tsiba panjene. Kino toto pelani.
6: Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu fava. Iko hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpia salama.
8: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Bye.

0: mustudio ma Radio Msambiki misoraya wampula makaripi ya olelo na mara runtoko ni suli ha mustudio muni makenele Tony Fernando yo ni tunauswela samakale lwawe wa minuto mleko mtanuni tunau kala vamosa Tony Fernando no suela wera muyari wa oribawe wa vila babale ho
1: na ka ngeru wa vila yariwe onashilapa
0: onashilapa
1: ovila va para onashilapa para se nira kwake kwaza kom 10 kilometro takwanitu vila no ribawe no grota wala ba kara komo epa komo po mao ashimiva ko onashilapa 100%
0: amusi utena nkala onashilapa u
1: nare miaka se yo kerzeri ya ikala se para sawele ho akina akala onashilapa porque ikala murai hona ai hanwa sinoko entao no era fácil a tu komo onashilapa para sempre o kale lo vilo kala mahiko na oteki we ponti amusi tambe o vila no desenvolver no nashilo tengo desenvolver amusi kena tu amare ampako vila wenno kena rina mikonya akena ribile uribawe ne maramare yapahi
0: masi unuela munuele wo uribawe munuelo po mana
1: nare uribawe kirimu romu yari wa walpale kirimu romu yari wa wo kezero ateo pachera wako soma kipachendre wuwu primera segunda tures kinaro konkluir kinaro kele lo holo opo mo no ampula ya musi ale ka hiawu mi ba ke kere khala ke ka tena na ditia ka ampula wenno musi o tena renu ba ma hi kwena gendwa ka pa shukuri ya komo wane sempre kere u amusi anje na ru akena amusi wa mama ne ru aruma lema ntawe pa kerezere epiro ene letu
0: amusi wa mama na ruma lema
1: aruma lema o papa au ribato o papa ni
0: setu setwene oribawe iwe mwamtara papa mumtara papa
1: kekai amtara papa ayo
0: masi papa ni mama okala hai
1: kala 10 kasi ya teu ya 10
0: mitako ya sowi pa ya mwavolongwe Murieno po maweno mkhala ko po maweno ho.
1: Eke kai. Ngipachendo ri bawe nata. Aduri pa twari mwiro mututuwela. Wiwela ba i mani huwa ba jera wipa. Apa jendo kero kordare porque wore lo ki pachendra ka wipe. Ngilian lela paka. Logo nu pachera wipa. Sempre ki nu po lela paka min ila paka la paka. Wera musi ala kupu la suwela wera mika u. Na musi ako ten ka u. Tevala juwezi kate sipaka kin roma da koro wanu ri bawe porontu. Ndatu ala hine kidi ala mpaka nsana. Eke kai.
0: Tony Fernando no suela wero kati mpatendea nyuipa waruka tumosa wo wala mela wahakwea wipa nsipo mupuele nlesa hii mtu wa mamu yro mutara mhala kwa pachira wipa no
1: tata para wale leke kai opachira wipa no kahitu kari mupuele laka pahi tempu inakira kisomaka shkola sekundara yona pepini imaka kipachira raka wipa kinu upuele wale kira kimuiraka nona klasi nona kira jaki pachira opachira wano sheshe wipa pahi warnona oitava antes miki pachendo wipa kapa ke teatro entava teatro nbaba le kuotari ha omota katara tariwa kana atu wamu hiki sivela
0: atu shame
1: apaka kumute na apo ovu hapo bula saya kipanya muruwa kerzeri tempo ene kahi tempo ene teatro na valoro tempo ene kakane valoro nyumu ipaka mapaka teatro mapanywa muruwa mapaka anyele pa mika representare shkola haka ele wera va pa mteko la koroke sivela representare tuya kipanya muruwa nakalu shkola yana shkola kwa haka ya ki hanapajasu entawa itwili anikina nara porque nsina kapa bila kahi narilenle majukati wale kai kana mapara giri ipaka uo ari niko niko le mota tu ya mutiti mihani mota ya kititi mihani e differenti
0: wani
1: virikana entao mivo naki sive la mota tu hale ya mutiti mihani niko le porque niko le ya iropa jendre ni wipa ni mini leo kira kipa jendre entao nakumanami niko le hani mpanya niko niko mika panyua pajasu entao kile naro na kinyonye entao mikomu epa ani kisivela tu hii tu ya suntu hiru wa kultura mi ani kisivela tu kumwe epa miki mwanevula na maapara kwa la alpale epa mi wakintuna iwa akilele mota hene atu na ajitimi haya ni mimu teko uipa miki nini suwela kini pavela so kira waki hana manana na komu wapa jirovolo mstudio moto mbaru ya mikrofoni ni mota mtuni ipa au ni iku ule ne akakala nembeja okilele wena maapara uipo ni iwa haa niru waha kumara miko kane letaraka sikini tuna bahe mkileli bahe mota hene ni pirohene kinara kicharaka ona kile la mapa rako lija kile kumako na pipini kirokosh kuro sundaria yo matala omatala ndo tipa jeram kitu sayo ni varela ni iku na kiku shonaro studio pela primera vez wipa muzika aka obinya wabili ndi hiere nre nsipo naka kipala kane mosa nsipo lento nave nyereja o kimudari nsina ya mbeji wihano panyasu kani hano oh kani panya kinati di mihoro oh tutube mi oh ma tuyore rotarela tato binya wabili ndi hiere nre omu itue kaya kana muruni nika hona mota wapachara nika hile luha mota wapachara mpaka tivantao kihien rakato mutekola ya wipa
0: okati ule vale Tony Fernando wipa warisa hii wani kwea muturu wa mstudio ro wipa nsipo wa vire peroshe ni wira mtu ipe muhima wira mwagushwe ni niku ho to vande ni mono warisa iwo kila mstudio
1: alu baluka thule ni bakipajanra ka we banuka thule wo vire kala oka thule dai kala ntiti mihonu lu pale ko era fasili nyuka ravane sipo ni mosa nyuka rezele mezu murnene talento mas komo volo studio a partir musuruku kama kale alali ayokali hereni ni muteko mwera nyumvare wera ola kapaka muteko ola va esheni melo gine kala rendimento aya nyuka masuela mashia kale iketelo nyuma hana wito giha ni avantage ya rukatula ni ina nova ukatule era fasili nyum paka nsipo na nyine mosa muiwanyea era fasili nyusu wanyea ugo hiwe eun segundo wera I okala deshe murate fulano kala yoro na mutharleli wa ona suwanya yuma suwele wera ya va va mi muteko kimpaka akola ni epero kintara kala tiorera e different wa ni nana ne va vanina na kandere cualquier cosa ni mi paga son da calorado de Mozambique bueno por eso radio Mozambique himora o gene radio Mozambique ni no era gene onni suela o calcular recipo u por el recipo era recipo el vire e recipo el hivire e tempo e yo ñu para wa pa ñama cantore a ruana na kaira fácil ya kala pa hinu ma ni tuki he ya wira ya akala murati ma akala murati ni era fácil su ñi ma su ñi ma akala su ñi tu ente diferente ni na nova ni tempo e nere ne tan iti primero disco sari disco Tata wipe sipu anyu, oro o studio, ohela mutishkuni, nyuma na mwesi ya. Mika aniwele sempera, anu mutu wako wale radio Mozambique, noruhe disku waka, romana shonche, kivariluwe meto. Nigarasi ya teshu kanake, liluwe purke, atuade abadi ya resipu waka, mbira volo ni ipasano ola, isipo sasa sini himetu, ovinya wa sinake, liluwe isipo saka, inarumihiwa, ana mutishenina, anasivela, apo uwa nasivela, mpaka va. Nikali hera hu ninkala nimpia hu mpako lelevo kala so tene so facilitare kata hu atisitu van rupa wa vinyakaro kantore
0: o kushe
1: vinyakaro akushar masen taba kantore hi betu pronto kantore acha un poco complicado por isso me va po atisari tu sesi hima leshe internet pa henu seke ayo kinkela me utaki ha por vocatiola mas radio nkena mudiale porque e patuaka nitiba vakinuaka tiba vakiyariwaka
0: Tony Fernando, mutu wa avira meri mikavi wapatira wei pansipo na huinati opwethela elapo yoteni muhao wira entokoni maruwa nyumuhime kava internet kia kanile.
1: Tata, okatule nwera fasili. Nyumu ipansipo na nyuva, para wira nivuwe, nisuweliwe, ilapo sinjene, ou ana mutetene mungkala nanyu, kava kwenye. Purke nsipo na nyulele lemosa, primera koize katene yola aradi Mozambique. Nyuma akusha nsipo na nyu, muroho rati. Urati yo nyumuna kila telowani, muna uherra. Sheni ni rahima po ya iwansipo na etempo ile internet hipaterki etempo internet na muiwela pa na telefone ara difficile nyo kalana na kalana pa Nokia etempo ya kumoraru ni sula kapahero uri hela muzika WhatsApp ni mutiki toke o mu YouTube etempo na kakanla sinto eneo era so karavare mutishku no roho radi ngwerreke mashibaba de tata marerelo ensipo na nyumba ruma mane rea fasha boru mando ko vara mteko porque maali galwe nuligalwa ni ntiti miho kahima hiku ala nitu wake manera manamu hanu wanyu sen titi miho sen nada nima hiku ala muni ipetu ekumi nyungwe hiwa muhiwa si isu mwera nustata ratara nada esi mashi makala mutumu nsuwa la wera miki himi yake le tuweke kai mungkalanyu firmi muhina tishkutiri natu muhina akura natu muna suwa la mibu karaka tila eni hima katila ni sempre nira ki hima katila
0: no pia iwo Tony Fernando iwo no pia Tony Wakati ole mwapachendri anyu wipa mwende sai no suwa la wira nondwa huno mune ipa ni mune kalama mosa huno kalihera mune kalihera na ni bulu ole mwasuwela ni okatisheni
1: tata bulu miva epa primero kimpero mwela bulu mwinto perigato ole muhimaka mulu paliaka sotene mipa lupu bulu para musuwela ka musuwele murua bulu amu isheta bulu amu ishinela akupeli tata kampanyoli yonakale programe akala ya henwa omu sokile vale amuntarawe karo anapromoveri iyo promoveri marka hawali
0: atwanina baba
1: lintola akumu wanya wa amukurwa wa hava ni purova nini wa movie ni so ine atuveli omu o atuveli we kamizeti
0: iro hapaliwene
1: hapaliwe ya aruka tawa arima nerawe intani hikulo kambira kinu upwele lato yele memu o kavalaria aru kavalaria mejumu sentiripiku kambira porque etembo rikera kalaka u karos FM tata miki hemela vukire kipajenrene wipa nina na mashiki hakumbo kala artisha tu mtoko ene ka pavela mtu okala na tata kumpanyoli tato mpati hena po wasarenyene vale inakama anu mamulo pano tapeli wakani turuki muhemela miku mwera nata karwa ke biashu kintera ke mela bavle ke namungwe ha komera ka yeke ngwe ma para gona ulopana le kingwe ha ina epa mini uena no kurwa ke rongwe iwe kila bulana ma para mini ke garden le ke ba numero na mele kini ma ligar la yo ka tiki semen hata po tapo o ke ba numero pronto dia siguiente ba shiye ke la mavia ura ma pronto ka himu ko honkala ba himu ko honkala ba mukuru ke naro wa mpaka wa mkuruwa wa musiawo ke navane la nikerapa mwapara muteko pankanyu sana kurero kisivela mashikapela nyuwa ni mini totane porque ele ni ranyu mwaka ne talento ele muni ranyu kwepwe uise si hapara wina sopa hiweleshe kamizeti
0: omu
1: mwaha etwile niki hapala epa nroe ni varano tenone umakale lo holo wira nurane ni sertu ulu kupuwe nilavale umwira kopa vela nto nyenyo porque wale kamwina porque wira waha koniwe kisweliwe Entao viti yuni ni bakaka isipo nyumu ina kambidu ema shwasi kusueliwa Otea wene tuki usueliwe bairu anyu pahe Porontu Bavale tata nato tanamini pulu Muteko napachira bavale Sipe moha Pili none resultato haya pahe Pulula tonula Pulula tonula Mpaka bani hihihi ya naho Talveshi kale somelo para uu Kwa uu niseparare maji mpaka nsana mimi kupole lelo kumhie muhima akole
0: popata ni anyo ori sahi ni nana ba
1: ori sana ori salama salama meju
0: masina hito ko wiwa mko ha masaura ma hito ko mare ana bulu ipansi ponawe ni malelo viral uni
1: tata itumiki no na gela kwela kayonte eh ovira serka di 8 anos or ko pachara ruipa vale tata la pela kanrere mirima sire mirima sene vale eta weni mi kateno la pajenra weta ni mi akala wa hasi vela la shapara we leta nawe ja purkel karo mulela ro mutare comportamento wir ele mwira nyuma sha munave boruvi nyuni o roka pankani o ro movie ni wina munava hiwo munatu velwe vinyu etwile malela na shapari nyuale owo kana wira mwine ke vale tampe etwira emale va murini mi ntotani nikelele ko holo enta vale ni programme ele nu kumelela sisa nu pachera weta minu ule ni sipo yino pachera wipe na kelele holo enta kala ara otuli wira mo wehavo
0: ani mo rumela ni mahala kana ba hanetu
1: ko vale ele keni tata muvu lo pachera ro paro sulupa himi ni buno pachera wi hanwa vale o viajari o rava de pahinu seke nu seke japudula pachera o vua nsina lira pulu pulu pulu famoso epa Nabu tu akan musim otak okey ya ya tambe pa you pura pura oh finale ya aru kor you akan alir you musuh le newo newo atau ni sen newo new musuh le new malaysia mamau
0: kita anor romela nyenyu
1: anor romela nyenyu awak tu esis so anor romela nyenyu pulu ole liwe lo vile ole liwe vile nomor sekarang musuh kau atau nangko berara anor bahannya metat waru kalau awun yuntero Untuk kita ale, nyumu ipesa winyu, nyumu onemu ihano kwa tambe manerani. Tata, muluko afela ufuka itu sawe. Ok, kihiwe tuile kimala. Nyumana eno kakito nyihara isipo iye. Ahipa mpairu, serike isipo taru. Kakwa tiliwe na atunga ora na muiwe isipo sapu utuanyi. Kiwa, miki maala kumuro.
0: Masisa, saare mkentoshe na haripa sata ya.
1: Haiwa kuduru, ta. Haiwa kuduru. Tata, mi... Atwa la umu kavale muipeke nuseke. Muluko vare awe, yureke nambara pili musea ahim buluwa. Bulu orno risikawe, ni miki rinete risikaka. Miki nsuela haka wipa, ni bulu nsuela wina. Vana varani, lako metrikumi. Entawa vana mpoderia yune mbutishikutirine hene hene. Porontu, aloba na umu waka uhipe isipu sewe. Grazie a Deus, kahi grazie a Deus. Oh, epa, kaneso ordi. Isipu ye kahikelele otu. Atu ya muiwa, ale asuela. Uiwa, uhia vavare. Kutuara ntara tareneva. Isipo yi wiwa kakele lotu isipo yi mwana mamuro pano kana serka di 3 mezi ni uchie kimuhia gomera okale manera au ngamushimwe ndeso ni ngamu ko hitata ka roma ma start gini hano na musi were pa ngaramba vale mukiswami heke e pa isipo yi ka heka roda kela nu sekeke akala ya kiwo ka nu sekeke sempera nkala tona au ola anwo ga pelo wuki wana atwene mashi ahingwerya Babele buluna tikila matuli nakala hoten nurana mpaka va ni raho va ni va mpaka
0: Kahi bulupa hikanto wa mira wanjene ya nivari wa mono, masimwa hawa atu, amu avano wale natereku, watu wanjene natereku.
1: Akeka, timu yira tuanjene.
0: Programe la noro mtu kula rami na usula wera Tony Fernando Kamrera ne atu wa nisibili wa ninyuanu mafanyu. Noro we ana mwanjene na avahe karipu, himeke wele, enone la ya varia riva masipu anyu. Na usula wera nina anuwa muhipa masipu masiaba hon?
1: Akeka, kihipa maili. Kihipa maili. Okila lea ni oraruweli.
0: Akeka. Programme la tia ewora ntero Rosario Angelo nireni waka nsipukahi niwe nsiposhene mpelanyo
1: Mnakona uluvala kayaka kinono siva nireni wirena galela nsipo nalini kivare roho

0: Radi manyu lelo mniwa ni nkumi hira nlaka mrati na osuwa laikali lusawa sora tela masipo ni mulatunle Tony Fernando sinchene Tony Fernando onisuili hawe variari vamteko sawe sora tela masipo masoka tu lola oteno la mwera mtenle ne Tony?
1: Nari
0: mwera mwitenle?
1: Nari gitenle kira gitenle gitenlo tanatanaru
0: mtenle ni nanoru?
1: Gitenle ni nanoru nembuile kishe de mirabohu kumu nilo kira kisomaka kira kisomaka kikalaka natitiaka kamukalanu yavu bule kahana muntu ova wera va non sei tal vez mica murati mosa che suen lo tuela tipo tuela male bahena tiene tu aquer manera ora che nene ana mane sa con ninguere
0: va murana mane kavi na amurna li bahi
1: amara katampa musaro
0: ana ana mane alo wali akunya ta musa bahi ayo kam ente vanche
1: nari amara ka kirina parece va kinirha telana marka 2015 16 17 injo ntarana
0: masimuni weha motasheni makalelo arati wa provincia va otepa shawene nonwa hunno no swela wera Tony Fernando ohere lampanta variari vamiteko yeya sora telo tepa shawene ohere la motoko varu munisipi
1: tata io ci si che kai municipio sempre ca collaboratori tempo in ele mi cale niro e cultura sempre mi
0: mau heria arati
1: che kai che kai
0: ori sai sai wa heria arati wa heria di kuru na arati otepa shwene okathula va ni mphanya ne ya hulola
1: tata okathula ni mphanya ne ya hulola kenira kandero verikana hiva primero ni kisivelo kalawira nini kanyanya wi kanyanya wire provincia ya wampula ni kelelo holo wa mteko la worata arata nche na ni kumelele provincia ya Wampula ni nini dominari ele ni hanwe mercado nruaka tu ni muretele so kan pelo hon na bakani tiale ampelo virganyiha ankonfuntiri o kala murati ni kala mtu na mahimia na mahimia tiale hime tu hine ina programa si
0: tabi niao
1: ale wipa na mbe hanona wera hime tu ikande tu ntarati etipu ene ya lajwezi anni kihura mamuruni masharatu tene awampula twani kanyanya porque en himera gasiso kalawira mahiku enala primero hivarati kanikanle sana kaliwera urana nurana pelmenus kalora kawampula no kavoni ru dominari hivarata wampula mashanchene enkale mwano munompaje murati ola nulu hilebuli hanaka mukina nulu hilebuli hanaka entuta chvezi nik engin nikitanani ha en quanto katule aunj des oit des anu otuli wani kalompo kwa nani wana kahwa ruye va na ru na ro eva arata wampula mashani ni nani wana nakani mashundwela no kadon ro butu enta tichi mosapa hinkinyonya majurej tu pahini hanu kultura wampula no enni venye holo nikisweli hatu arata wampula ani kanyanya
0: mwamahi kuna otoko vanela na na arati ya wampula va mkwa heno uniro wira arati ya mtukumana mwahawo wia au hawira masipo anampula ahiso vapome wampula ho masipo ya teporo wela mpanto wakab delgado mtuniro wira arati ya mtukumana wira yurane wahea kala wira yang wira roho holo wira nye sayi mkipituwe neole
1: ele
0: maharimu hina Tony Fernando
1: ayo karimu hina
0: umalele vai yoele
1: tipo kendraka a partir se soña kulihana imano mano iya kada oma nenlema nerawe mas primero tia kihima kore kisivenihyo kalawira nowero dominari nowero venseri wawira pulo la batata iwe hiwe kiwe naka lusulu wei watu makantora pa huma puto ane rentere wira wampula iwo makantora ura nanrenaho kalawira nini vara mteko katamurati variawe
0: masukala ba mosa urikarika
1: urikarika mwitu difisili arati wampula nini kumana teihana bahe maino bahe masharikiru rie mukina
0: kula mtu nkala mikawe
1: kala mikawe ndete tuli tionyonya wapa na wapa na mkuntowa ni tuli nkinyonya mali wera na wera ni anurane ni varana no kanavera kwa mpula no mashino vashito kumelela for example kumelela murati mmosa wera meva kwa pake sipu haka sipu haka na mvuela akala keno nana nara wera posa ale koma mpaka sipu enavua ni miki hinavua enkwantu au kontra naro obahana kama tata naro varana kama tata na mona muratu kumela kanina no ombateri iwe entrash pas naro mkali heraka omba hama kupi upo la porque kavu ngushe lugari ya mtu nakala meva katone podu le wirwa atone kahimetu o atona ni himetu mikini sule lugari ya kame yola ria waka sempre roka la waka nyumu rwaka marwaka makalawira mugunsha waka he mugunsha waka sikayara wakole tampongo apo yari ninyu miva kapaketio ore tampono kapo yari miva ole awawe tawawe miva awaka tawaka nda dibu lemon rinahova ole unkana saya apo vanjene mikena kana apo vanjene anjena kanswele separate twili wira kadamu ore na atwawe atwawe ore ni mutwawe
0: Ye leila yohi wanana karati wa mpulava Teno kushiriha ni nyuwano Tony Fernando Uorikarika kani wepa na arate kinaku Kala wera urikarika nyuwano wepa na arate kinaku Wala mutinto wa masipo mnipanyo Atua kinaku tahi mpavela we Masipo hao hikane mpavela wepa ni nyuwano
1: Eke kaimano rajabu Kahiwe kahawa himpale wera ipere leshe Kiniwe kiluwa mi ni arata kwaka Epa so Tony Sahi nurane ni ipe sipo Epa Miva nusese la oke.
0: Okay. Masa nkala rati yala wapoma waba wala ni
1: ale. Wapoma na alo na ale tuwa na kala tuwa. Rati tu alu pale. Nupotu wa hime masina wa mashaka. Rati alu wa ngivekele. Nkila kote. Nkila kote. Sukino hime akapahe ure tapu kihiwa.

0: va kahkene ikhalelo sere soto ke no khalebona no himo ro programa la no mtukularami wira ni vanela kanetoni Fernando ale ani sibeliwa ni masipwa we nave ehimaka samkali herwaya variari vanla kanamrati no sole khalelo sawe soratela masipu no muna hotilani khalle 84 92 00 944 84 92 00 944. Tony Fernando yela ka ko hakaba Alinda Mary we ran non rahunno masakala ru holo arami batardi
1: hello rati ko santirike
0: batardi bakani bakani sina ni animwe regulo tusheni sina animwe regulo tusheni
1: hello
0: nare kahiano ekwa hayela Tony Fernando non rahunno ikalelo sereso kwene TikTok, WhatsApp ni kalelo sikina kwene sarati masivari ikalelo ya siro kweyaro arati anni wala meli hamu kalelo mahawo we ikwa sikina kwene anni kupanyo we kankali hiru maha masivari adivainamu na sinikali haya ovehana muni wahira mautashene mkalelo la
2: tu ile miki naona wera tia kihimaga kiru waka wera kinaona wera miva primero kasi kivan remere mai tu sene se ya awe TikTok WhatsApp le che pahin useke miki kinchari ha wale kirene ni kontase por kinchari hokati kinchari hokati no na ho maji akala nera ya kan ni kontase ya no na wori kontase ya paro panyera musuruku o paro panyera nsina o paro kanyere fama ki hana mu TikTok ni memo kirwane ki vehe ki rela mashkahi mota na arwa hotari helaka ni arwa o kotelaka
0: akala ruho lwarani botardi
1: patarti patarti
0: Nkaya ka insina animwira maprosheni.
1: Apilio Elia shu marerenno.
0: Apilio Elia ji o mareren. Nkaya ka eriaya no ni wako hatoni.
1: Iyo wakini tuno were wali pia makwani wira lupa nao. Mtoko wawe pahihie. Iyo ni anin leri mi ruku sorera.
0: Ni ashukurela.
1: Adereke pahi pakasi yuso pahini leri mi ruku sorera. Tepia musiko la pakani ina anava koroke bara murima.
0: Se posheni
1: nelle novigo era ingajawe mari muni pakaleshe mno mulalea I siponle apaka tu
0: ampelo la vulana natoni
1: iwa iwalani iwalena hiwa tu kihani kiptino wa sapa he
0: ni hashu kurela hato kwene Abilio Elia Juani Omarere Tony Fernando kala ruho lwarami botardi
1: Buonasera.
0: Insina, non mi era ma prosceni?
1: Alberto Costigno o 22.
0: La P?
1: Alberto Costigno o 22, no.
0: Cosa è qua?
1: Io ho un treno, chi ha un rafforzare, Anatonia, o che potete qua darle che se rocco solo, pahì. Ma si può fare una ruola, pahì, ma si può fare. Enampula yotele nona pi. Yarumaga basi pana kawale.
0: No shukurela?
1: No shukurela mio.
0: Ai mai. Mutinto mni panyo Tony Fernando tiwe patu. Olelo va atwanche ne mutinto wa rwa na ya kalai na rukunusha. Anipa mutinto sikina aku. Nyuano sheni ohihi ya kamtinto le tokea mpacherani nyanyu mpaka olelo vava masimuna kanno isho sinjene mnapanyua maporo manchene esiria ya rivavini.
2: Esira eri ovilela alu pale miva itu sinjene kini waka ni wotoni wona ka sempere mkhalaka mu ripa we wona ka sempere mkhalaka mu nampula malela ka vava nyuma hana tampesh vesi muipeke kunya muipeke kisompa ka muipeke pa ritmu sa pwepwe anhima sa jina ama piano mitata mukhala mi nepuru akela wawe ha wona primero nini shikutari sibono sa maputu sa u sul africano yao ka Tanzania ni ni wa hipatu haya majanrwanno anakupa musuru kanaroa
0: anaroa
2: narwan isipo sana ipa u ni nanno ni hiswa lakini hini haya anaroa na atwale wa muruni nikapanya kina kinale la kawira ai kale wira muluku rohi kale wira kirowe lapo se so kopela mahao wipe makuwaka rohi pia ni hikunaka mashiwira wira kini mwitu kiwiweleleni kipe kunya kifayare mwire ko mukithe ya makifanya ma tentari etwile tinki nyonya babo for example makole kama nchene ya pero tentari o come hore le sheriti mukina kihie bare kiroke we mashikada uri ni phatwa awe mi sempre bankhalaka mi kamuthumosa o valorizare khale phatwa aka mi eriba wa rekerova kivara murima enampule rekero kivara murima ni tiye ile kipajendo kiliha ni tiye ile ngiliha mpaka sana eke kai
0: masivaro kalaru siso Muni la tuluwa mapuro manchene ni malu pale. Mwepaka masipo makuwa. Ntote ila koko haka na we esiri ya riba avini.
2: Esiri ya enkala ovilela ni upu welela. Wira kahi.
0: Vale kamuna one haya maroka wepa ntokoni mapuro ariakunya mwepaka makuwa.
2: Nemba kani. Tata ni enkata nipuro arivinti akunya. Velo okala makuwa. Minta uuni kuniro kivari lelewa leo nkala makuwa yoy. Nakala kiniro kwa maputu. Kinura kilapo.
0: Nino wahani mutapeliwa kana atu hotele.
2: Wakala makuwa rinu. Kahi uwera nyumo makumawama na rovaro mteko maputu. Mapiamu mutari muhika muina kala muripa wetu. Mungkala maputu le. Iwe muruwe na mteko. Mashuwani tiwe no. Agwara miki rinu kivari lele. Elapu kakele. Emakuwele. Karuwa iwe tivali kinira kapia kipa kinacha pilwa. Kihona ke haya.
0: Akala runho lwarani. Botardi.
3: Botardi hali.
0: Salama. Nsina. Animwira wawi.
3: Nsina. Shuli yu kirekento kemwero distrito mkuluwane barrio tipane.
0: Nka haya ka ampelu la vulanato ni?
3: Haa kiniferu la vulana.
0: Nroke.
2: Patari dalupale.
3: Patari de hali soto ni?
2: Miva kambaka nikai hali saya?
3: Haa salama.
2: Ike kai?
3: Miki kina atapela ninusika saya kwasi miki nona wira kartawa keko sarinheni ya ni mahapa roki tele isipo sanyu.
2: Epa, varera kavalu, barikini shukurela.
3: Ah, kinoza kela niwera, mwishie wito wa mroko holo tu. Mwishie leki sihimu wa iyo.
2: Mwinto brigada toko ene, mwinto brigada, kwa shukurela.
3: Ah, nimi kwa tepo shukurela.
2: Okay,
0: Aimae, naeta nroka wa maviri helongwa ya varerwe programe la masi. Tony Fernando mohima wera moruha masipo manli. Masia.
2: Eke kai.
0: Na noa nora ruili wa tina na arumi haa huwampa heruwa sumana. Masino kala no kisere ho muruhala anyule lova.
2: Nene pajendo rumai.
0: Na hete nene pajendo rumai.
2: Nene okila leya. Nene pajendo rumai. Taura ruwe nene kanaku murumi ya maji. Masipo ala maili. Masipo tata. Mi yeki ni hake ura kamurati mosa. Kaipa kisipa haka nginko mpetiri ni mutu. Wira koma fulana hipa ni miku opisa wipa. Tata mika ahone keyo wipa vale kimale. Kino mala, kino upuwelela, kinatotela. Kapanya primero, asuntu hene kinuwa kumataratara asuntu tula. Kina lepa vakani, vakani, vakani. Mpaka kinone laka, te kinate kila miruku, miruku. Ni asito kwene, wera lupana. Papa, miki ipaha, kihimaha, kikalihera sa konyala o koveha. Mwini wanata, baka murante, alaji baka mwenyale, wala wa mwenyala. Porundu kinate tifikare, mpaka kumi hesipo. Hesipo kinti makiliwa. Aha.
0: Tony, nosuwa la wira.
3: Hello.
0: Akala runho lorami botardi.
3: Botardi mara za basani.
0: Insina ni mwira maprosheni.
3: Kinazi mea lilu emani. Kero wakirin sipi.
0: Wakirin sipi. Nkahaya kampelu la vula nato ni.
3: Kinipelu la vula ni manto ni uo.
2: Botardi alu pale.
3: Botardi manto ni.
2: Botardi kai hali.
3: Alu mano.
2: Kini wakai hali alu pale.
3: Kala mano kini nyuano.
2: Bakani bakani.
3: Ah, mai kumanchene makula nimo.
2: Momo pahi momo.
3: Ah, manu me ano kinna jarra molu ma mi tambe e pa mi ki ki fa ga ima fa ga mi ano nona ne.
2: Ayo.
3: Porque mi ni munni pa muzika zanyu tunage zivela te mi tambe e ma watu ma kuma kolega ko ya. Dite tipo mi ano fede shaka hotel ki man lo udari hani nyu ano porque se ni munni pa muzika mututa un tejo.
2: Nona ne. Muito obrigado.
3: Ngwa ka bale ne onati on khalawara pake fione na rakina hi yakina tare ethi orera.
2: Ayo ayo ayo. Es verdad.
3: Ko sukure. Ni ora sempre na buya ove que no weria atwa ni una boto ata ki hatu ndona ne.
2: Ko
3: kwa mai kwa la muzika ta ya mphela ka ruwana na wa khulana nseke nywa no ngikele ke mmo.
2: Muito obrigado. Ko sukure. Ko sukure la manya.
3: Ata ke ka.
0: Ai mai banu nim pavela oxeria pahi. Ukan leo tu kwa nlaka na Nova Anela. Alo, botardi.
3: Alo, botardi, hale, hale.
0: Salama, ni mwira uwi nsina?
3: Kwa amwira ummele hiyo vindikawo shinino.
0: Nsina?
3: Nsina mwira ni tome.
0: Tome, nkahaya katome? Mumpela, yukale mpavila anyu uncheri ya bariari wa molu maala muhina mwanlaka na murati ni mwila tulia ho Tony Fernando.
3: Ata mungu sura mungu kafa ya kwa hika. Iwa kan nakala. Kwa nakala. Ingisi wala. Kwa hivu kutu kwa hivu kwa hivu.
0: Nyo shkurlani. No mali heri ya vava. Laka na no mtukula rami. Tony Fernando. Kino tipelela mpante ya olola waredi susiash. Wakala uwe rakuta ni hiku. Sinche ni sinakele la humme. Atuwa nche ni mahima sohi masaya. Mabolo geiru. Na atuwa kinaku. Masinyu wa anurika rika wakula. Sheni tuwa ya.
2: tata miva timoto la kiwaka mi owan musingwaka wira wakula nkala wakulana tata kahiki no hopa jiwa miva kini pa jiwa hinu tana nakala ka publika rikitwaka akala labula ela akala labula ekumi mashiwira miki no wakulana kino kushangi no gashare tempaka oi megabytes a hema linda mere wira kiwakule ni tiro miva ngikanle bawo priko kosuela wira lapela batin raw hiva hiva pinatamu kadauri ni mirimawe akala nira

0: Kava.
1: Selma da biki style, ihali sama kuvani, nkahaya ka Selma tipani.
2: Selma timiano. Selma da biki style. Ken mana ni hawe ipa. Porque watu wonge piera zalene, na ilo kina mana ni ha. Ah. Majikina na komatsa amuti ako hotene. Ami wella rati ula. Mafaka ntsibeli ani miano ala ntsibeli ani miano hotene kina ba ma komatso. Kini shukuruela.
1: Mkwa haopa chira radi msambiku na wala tulaweni. Uwira mwirele mpanta varia rivanlaka murati na usule ikali lusawe sora tila masipo. Masipo anyu ani pia maporo ote iva. Oni pia radi msambiki. Nsina na big style kaha nsina noya riliwana.
2: Naata. Nsina kami anu noya rilia kinati mia Maria Albay.
1: Sona ni kumesa isai?
2: Selma da big style nsina naka noipa.
1: Nikuma kumesa isai nsina na?
2: Naata miyano nsina ka kipachara za kawipa mwene. Kirale kipele, kikaleke Selma. Kia atimia Selma kanizia. Okay, bano nuntuela big style. Kuvirari kukwela ka Selma da big style. Kanizi yane kukumi haka.
1: Selma, oniyari wawi wampula baba poma?
2: Miyano nkinyari ya wampula. Kinyari ya onakala velia. Maji ashipa apa akashimuti yaka oparashi.
1: Unakala Porto?
2: Naata, unakala velia.
1: Ah, unakala velia. Muhina tupachira wipa Selma the big style mwavari sheni?
2: Miyano kia tupachira wipa ngavara netu. Kana mungu matiki kiyote la wipa mwupreka tukana waka ipaka. Yatikawa haka wala tuwale ipaka miyano kia kitivela. Taa jani hunku nino miyano kuhunku matitura majinate lelu babaki naro studio. Kuhuvenyaka kurako studio enatimia wa muhoro. Kipiyadea kakwipa kamutika kama ji nkifilimara le muti kole. Titale kipaka kipaka kipaka kipaka titale. Nuhunku nukovenya kupia mpaka wa mwalo. Kuntue la manu waka mbotunati miya TJ mani.
1: Wari mwakashia nipo munu upuela?
2: Yaka ya nkinu upuela porke wipa nmingero hawe lano.
1: Nkani kontarle ni oratene oratene mhawele saisai.
2: Wipa ohawe laka. Wipaka. Kini mwe ya nini puro, kia pia nini puro, mutika ya kini naruma. Turu hawela. Porque kano nko matigrama si mutika kule miyano naruma. Mutika kule miyano na muwea. Turu hawela. Vopara miyano kwa hawela. Ja, nuntula tije mani. Kini ipa tije mani wungu kipaka wungu kipaka wungu kipaka wungu. Kini ipa memu nkintuwa na mutika ni tije mani. Maji nkapake viti. Kura kuipa. Anakonta ohana nukura natimia kilermina. Kura kuipa ni kilermino le kufilimari mutiko le.
1: Kala kona kala vo?
2: Aki kala kona kala. Kifilimari kitita le majikani filimari maji nkalesha. Nkoonea. Nuhuku no nuvenuramu alo jaki mwirla manyu le manu nyu. Kipa kele instrumentali, instrumentali leo pakia. Korao elma ako kuhipa. Jamuti kole kini ntentere ya. Kupia mpaka pin lasti kuhipa. Muti kole kia kumata apela kamiano.
1: Muzika mosene yola.
2: Muzika wala mmotola. Ja nupia. Watiche mani konligare la manu. Esturmentali nina kipa para kimpelo kapitari wungwa. Kuhu wano. Kuhu kapitari muti kolo niri ya kemila lewa nkanea. Kuhu kapitari watiche mani wungwe. Kona lyako kala mutika wa mana. Kala katu ipa wakami. Kia filmariki ni filmatori mmoza kunye situ onatimia matrava filmish.
1: Selma the big style. Nipachereke otatara bakambaka niho. Mpachendra wipa mkala kona kala. Mwake ni munu upuela.
2: Yake ni kinu upuela. Tojmili tozi.
1: Wakati wa mwira mwenta kushkola, mshkola mekampiye, mwente sawala, uyari wa wene mamwele le miteko sawipa.
2: Kushkola mwe miyano kaanetra. Kaanetra, kieta kushkola uwe, wipa wakinara na muruni.
1: Masi wakala mamwele tanyu, ntokoni mwamusini?
2: Miyano. Mwamusini waka miyano, hapo te makantora. Kirabali wipa mwunaki tibela. Porque hapo tampanata raka tuwakina tampe anipa.
1: Tapani yao anipa momsini?
2: Kihana titiaka, perta lisa da siara.
1: Olong kalo nakala ho? Ntosheni, okala ura mohima ura kamrere, ovira maporo manchene, kamrero hawela ni mokana titianyo ornefa mahaipa nanyo niyola.
2: Na, iri ura ntuwe anu, etu ya mama kahiawa. Hata miyano, hata ura kanu ura kuipana, na nara efama akira, nlelo ya roka la kefama haya.
1: Masukatu ula mahawela nyula, yira ya wehaka ni ho?
2: Yira ki wehaka.
1: Kwa hasi kina kumana vekela kamiruku wala nata?
2: Miano, kana vekela kihoteni, majuna kala osi, kana vekela yura mama, kimpelo paka mutika tsa, kale sana bala na yana ahimu yura ohira ni tita moireta, maji mutika tutipu tifilima ralia kamiano.
1: Preta li zole musianyu, o yara niwa o ditia nino wala o suwela na pahukala elapo masa
2: na tami ano lenkintu wela na nkivara nale api ipia kami na papa eperta liza arintu nino kora ipurika api ipia kala hokwa
1: nsipo ke melale wankanea tinopanyi henifama ho
2: nsipo ke melale wankanea tiku kumiherale mia anota
1: Na mwipalo na kala mwipalo wa mpula na?
2: Hata kipalo wa mpula baba. Kipalo na kala.
1: Nsipo mwe nena kemelele wankani ya matoko nile saisai Selma?
2: Nsipo nena kihalaka mia anuipa. Kana kalaka nilo pwana. Kikana kanilo pwana oleja manera za akali mwale vale. Kana akala sana kutantu akala zintenteri yawe. Nikala kaisa kutan trintenteri kizintenteri yawe.
1: Ari ya nyu.
2: Nta miyano ja nuhia na nilopo anole. Miyano kupuwela ka nzipo na kane. Kupuwela ka maji ideya yati kumale warufuni wa nilopo anole. Etu niri etu tizakala ke humale ho hintentera na nuseo kemu ntako iza.
1: Wakati umira mkala kwa mpula weno nakala.
2: Na hata kira kikala kwa nakala.
1: Se tuwe twene nsipo nla mwipale weno masi mulatu wakumona kala. Esheni yoviri heni studio taru nsipo ni mosa etu ya pavile shanyo.
2: Etu ya pela kakivira ke studio mpaka zopi ya kasingu kala kawira ka pela kipe muuti korera. Kikapitari okaleke zinkala muuti kantoko muuti ka zashi kwaka. Tita pela ka. Entao, ya komu ka kapitarako wotene tsan saturari, mukura kentao, komu mwuti kono na saturari instrumentali poke eni poronikina, entao kina hukole la wampe oo.
1: Ya pank instrumentali tani?
2: Instrumentali mia anongi pake la DJ mani.
1: Ta pank instrumentali. Mafanyu na ala nsiveli wane masipo anyu ya kele nlensai nsipo nena?
2: Mia ano nsipo nene ate... Wongo mati kibaba pahe kira. Onu kala wiro anino. Mash elatu ya mafaka miyano kini tapela mwinchene. Kini shukuruela. Kini shukurula mejimu. Akala wira wongo mati yebo kini mwia. Miyano kini shukurula mwinchene eparti ya mafaka.
1: Sipo na mwipale msula nene ni big style?
2: Kipale kina tuwa nene big style ni nanano. Kipale akantipo nene. Kalaka niena mejimu.

isuela mukhalelo mmosa mmosola onkushiriria yinyo khala sisa lisukululu wadra so wupuela wadra sihima la varohone oretro hina mala wahawa so wadra so wupuela vale apachero kila tupuela wano aria kamira omiyo kani hakala nmwarga kani vanela kani thea masulelo ba vanela o mala hakala la iwe ntongi himia o thea yani halo thea le ka ntoto ke sheni masini mwara ya ani kala na munkelole anu nkelwa mano ka vanela ni mwara ka masia pachero upwela wera mpendo mana madolo kala wiro lelo sa phanya ka sa tmo la ka so tene so pio komoni ka hiyo tomo tu na kum hera to sa ba roho in kolomo le la ehamu pole pole mawani ni hasu pole pole ni hasu mu hina mwana mamutiana pole pole ni hasu ashitia na varlaka ashilo bwana o tene apinata mu o tene akalene roho o tene ni mumula ni otena pavelo kalasana mukina murerele.